0: Chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua,
1: yote yako. Utakuja kupita na ujumbe wako mfupi uliotuma hapa. Kupitia 0735018440 kutuma ujumbe wako mfupi. Asante sana ambaye Andrea Ngweta kutoka Mgama kule, asante dada na kupata kaka na kupata uzuri sana. Juma Mangwata Mseke pale, asante sana. Isalavano Mafinga kule nakubali sana hapo mjengoni, anaitwa Faraji huyo bwana. Asante Samira kutoka Mtera, twende bwana. Baraka Kiwele Ipamba pale, asante. Aidani Msigara Ilula Mtua.